0: Chega Tampa.
1: Kay bigan inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan dilintuan gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Planet FM 104.6 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa alas 10:10 hanggang alas 10:40 ng umaga at maraming salamat po sa iyong pakikinig.

0: somebody to me sana ngori me simita tale na med ken eyes me get on do mo bulanga kina na bagare reba mateni ne dari tu ile na ka do mo sa tu ngwa ne tro ne tu tabia tu na ni mo sota sa tu na ni lawa wa mateni sa ka
1: kori
0: mbale es na lenga le tare buru buru tu ni ko wili kemichi ni kada sini dil ta karwa na mateni
1: dina sa ngin wonga be kimini na sema te ko so be kimini na tu na ba se ko kitu kitu ngunu ba ruta kitu ba kapongo ngona ni ton don don kitu bulia na mitu ndonu ke tengori sikiro ba thala na ibo ma thala ko tini ngo na mateni ba teni thaba ko kitini ka thaka tingo na mateni na bono li thaba kitu
0: na kanga ndesa mi na mateni iya iya na thaba mbita sanga ki na mateni ma la ni ko na ni ko ba talia ki na
1: dina sa
0: ni ona sa mateni ki nendoa sa sing ni normal ko ya sa sing ni ko endita sa na mo sa kando dobuta sa bisau na bono kando la kukina sa bisau na na igual igual no na bi mali wai sa bisau malta daba sa ko le bi na ka cambio ki na bi kenda na tamatando me da bato lewa me da lewa da vacinita da bato lewa ta kubina ka puru muru ta tiko kina
1: Tili bungo ito na taro ito ringe buka punga. Ayo manto sa nabuno lawa ni kina vital mo taki. Ndo buka man na taro ngo. Alenga ngur ni wali obiti. Na thabaru ni thakai kira kako me kama ni kina. Ndaro anu miro lupe anda manta kawar muriti kumai. So na taro mdabi kina ni na taro. Na thabaru ni thakabu obiti. O kenda o kema ni wani tuli ngo. Mokumbu ni irto chungo. Orto na wani mokumbu na bulu bini ndole singa. Ena toso irna kawa. Adaba. Sama adaba. Dura kadu, kenda dala kede. Se haga ngori mai buana teboro kori. Na mosa po kenda dala kede, ngori mai buana teboro. E sangmonda minda kuni dala. E vaga, e lutu somu na dala kini parbada. E na mosa kelo. Kako tisu, ke mundu na sama kinga. E na vuguni mosa mosa. Na digri, na masters. Vaga lebu takina na swaha ubisa. Vaga lebu takina na sistimi. Vaga lebu kina vinga rebe gomisa e se gani kene wali gori ne wali se iku anabo se nikalo balta anabo se gani kalo gona ya rani mundu na voluta kina na tebor na matani na dadani tebor gona no na tunus of the devil drunkenness tu no gatu gai kouta na mbula me iba garu nyonu kema bale daba me pira kano mundu baka sama gela kume na matani me dada mundu baka sama mundu ubadu do mundu vikai arreda e kako pola ndu gai na isala me bagaru nyulu ada bak memale mundu lo abaga matau sange lo maina na rangi devor mundu maten ni meron ko libe kina mundu yalu matua do baga ta baga vitalia ndago eh baga vitalia ta kana mundu ngona eh le yele tu na el ngaro kina el ngila sei tu ba le su tal tu kina ndona ngone eto ndo kuma tu ba baga lo mundu kina are ni senga ngona ni bina kana baka tua ena baka vitale ogolinga sanga isambea ni waya balta daba ni sana busa nikalu erra wa sarana kwa au preti baka vida na sona simpozium ni matentu na daba ni wali nila kaya basulawa au tena erra wa sarana wasa nikalu mebaka nintono na busa nikalu talanga mebuno utaka hindu atama tembula taka mebuno utaka langa hindu mebaka nintono esini lakwani mele ronga na itami this is what I learned. This is what the Bible says. Me kaya ko kaya na kaya bulo malang ibig ko. Sa kaya imana kina na busa kaya ko kaya malo ko imbula taka. E baka mo tena kaya kaya. E sa kini buno ko ano na taka. E sa kini buno ko na kaya tubig ko. Buno ko na kaya sulib ko kolo malang. Two different things all together. Dona lang galing sa tuni ko. Balat tani ba ni tungguri. O ko imbula buno taka na kaya kati ko na ibuna ko sa rambo kati na lengati ko ibuna ti mai kitoni papa ko tu kili ko
0: se
1: mina len rechi ki me rungu
0: se mina ngata ko baro ngu ngai
1: e mina ngata lo kitoni papa ko mi ko indurichi ko
0: e ana buna cho ni ko tarotiko e chu ke ni wali chu le ke wali se ngani indu na lenga se ngani ke ni wali
1: Σαν...